Ne tota? Jene saan dunne do ati jamal ba. Ne saan go bara so bu mo je jene jene ba be ma kana to. Sinse jong ona ne be ma jene ki do na ko to ko no ma mo go chi je bara. Sinyal mi jene ki do ma mbe zan go ma so.